0: lo satani ninu agbara re mo pase fun jade yes owo elo ti satani nlo ninu agbara re ti o ja yo pe o loruko jesu mo pase jade ibe o ki se le e oh my god ran ara re lowo mo wi loruko jesu mo ni irinse satani to nlo ni agbara re ti omo re ti yawo ati oko ti o je ki ayo pe yin mo palase o ye jade yes mo to palase o hu irin satani nlo ninu ise re ti o je ki ise re o pe o o kan se laala awon eyan wu o ko nsise but ise o pe o ka pauria ni ha mo palase o hu e lo satani tin benu ise re to ba le sami meta mo pase o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo sidon kragode church land of reality tolujo a wa ni gbaremu ijobi airport area ni ilu ibadan be ba ti de ore meji agugu so pe lo si bi oba ko se nti o mo be mo gbadura loruko jesu aye re ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o wole de kere kere o wole de hey lagbara olorun campu yen o ma ni agbara sa mo so fun e ti pe ko guest ready pa gboro jo se le ni in to ba na e je o na e gbo mi sa awon ipade lai akanse ni won eyan gboro mesi won yes eyan gboro mesi won to ba tin bo lati ila usa ni o ile ibo ni o o nbo lati abekuta lati sagam lati wode to ba ti de interchange ma wa go to ba ti pe bi 4-5 minutes wo wo to e wa ti ri cyborg nla yen ah o de company e o ma ni agbara to su to ma le yato mo gbadura gbogbogbo to joko ti o to lo ni lo loruko jesus ko fa ye sile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye da se bi oba
1: amen
0: ni Thursday ati Sunday ni opolopo igba mo ma wa ni igado lasu igado road hotel bus stop so pe se bi oba lo lo ma ni agbara mo gbadura boluwa tin beti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fọ
1: amen
0: so pa aye mi a fọ
1: aye mi a fọ
0: so pa aye mi a fọ
1: aye mi a
0: fọ in the name of Jesus
1: amen
0: so fun wa pe ta ba tin gbo ire owuro bairu ati we ko ma wa legbe awon point kan wa to ye pe o sese ko ni ba se pelu ni ajo re adura ta n gba lowo yi o su ifani awon agbara ti o je ke yan ori ifa awon agbara to ma allow ifa ti je o du olowo eniyan awon agbara ti ma je ke yan sise to ye pe a ri owo amo won je ko wo yen jo emi buburu ni won a fe gbogbo ti won loni a de gba adura enowo si mi oro re ma gbo
1: amen
0: oro re ma gbo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo pe won ni the spiritual anatomy of poverty yes kini anatomy ti mo so yi o se se ki iyen ko ma ye ara to fala sinu anatomy ni ede yoruba o tumo si eya inu ara bi okan okan eniyan bi edo bi opolo bi egun tin benu ara bi isan awon ohun elo ara ti olorun papo ti o di agbo ara eniyan o na pe ni anatomy now ma wa gbo ti anatomy tara niye amu we so fun e to je anatomy ti emi aini ki emi to le duro ohun elo kan lo gbero awon agbo kan lo nbe lara e ikan le ko le ma move ko je ma rin ohun na ni awon eroja ti nbe lara re ti n gbe kiri iru awon eroja be to je eya ara ti aini ati osi ona lo ma fa iponju agboro da won mo erpe nigba ti alufa ta ba gbadura fun healing ta ma gbadura gbogbo fa ti be lagu ara re e ti be lopolo ti be ni okan ti be ni ese ti be ni owo a ma daruko e tori pa lo ko to ba muruko won won le jade kuro lara eyan won la se gboro muruko awon ohun elo ti satani nlo to je irinse to gbe e ni duro nipa ta ba mo ta ba gbadura a wa pase kan jade kuro nu aye wa ena won si ni gbogbo ipa ti agbara be mo pase fun yin o ya jade
1: amen
0: oh my god o ya jade
1: amen
0: o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus na e ma gbo mi sa emi yen daduro a pe ni emi aini a le pe ni emi osi emi ni won ohun akoko to ma nlo ninu agu ara eniyan laye eniyan ati lori se eniyan o ni egun egun causes the causes of life so be causes of life we say wa be ni ti financial wa iwe kan be ta ti pari breaking the causes of life iwe yen bo ko ti pari ma gbo iru awon egun be ohun elo ti aini ma nlo niyan laye eniyan a wa ro ma legun be laye o le lowo to ba ti le ri mu o na lo ba ro mo ara won elo eni a le jade number 2 ni pepe ota pepe okokun pepe awon eni bi pepe ye ti foto re ba wa lori e tan ti fi se kankan ni pa re emi ya lo ro mo o lo ma jokoti number 3 o na majemu majemu to mo die o ja mo pe eyan ma ni majemu to de ni mo di majemu ye majemu ye a de ma da ye lamu de covenant mo po when secret covenant eyan o ki da won mo eyan le da majemu loju ala ko de ni mo number 4 o na ni ero inu mindset mindset the mindset so ri ero inu ye to je mindset ye opolopo mo yi pe ni bi so pe ninu okan ni ero buburu tin jade wa so ninu ero re satani ma njoko sibe o je me pelu mi le mo ro pe ah ko ma ye ko ku baya to ti fe ku mi ko ku o but amaro ti satani ba gba mu pelu ero buburu he said eniye be le lu ma ro pe so le ri se le ni bayi elomi amaro pe so le lowo laye the mindset ero okan re irise satani ni o lati jade kuro nbe ko le ro na lo because to ba wa nbe ki je keyan ko lo e kerun o ni ilana ilana mo pe ni system be ni ilana the system system ti aye re rin system to ngba system ilai le yin be ni awon system ye satani ma go sibe last one o na ni ogba won prison yes elomiran be so pe ati gbe suru ogba won ti okokun but ko mo yo mo re kiri a ro ko o sinu ogba won but o wa nbe ti pe ko si nbe awon kan won yi ni are kereke ti esu ma nlo laye pe ni poverty is a strategy of the kingdom of darkness to keep men in small place afun pamo ete ijoba okokun lati je ki awon eniyan ma wa ni ipo kekere wa ma wo ara re be npe kankan ni o but won ti gbe koja be agbe pamo ni awon okokun a de ma fun eni kan to wu won to ba tin je nkan tan fun e ni oju orun re o le je to fe loju aye so gbe te nje oju orun ise be fun yin ya ya ya ta ba ni ki ma to lo akoko ma koja a de gbodo mo gbadura so ri lara awon ise tan lo to ba ti wa aye eyan ile to ba nbe o ma wa nbe yes elomiran nbe ohun atejo najo nbe amateku oniruuru awon ebe buburu eku buburu te gbe sile e mo just mo ni ke lo yepe woman kan lo yepe nbo lo yepe ti ba ti gbo gbolohun e a wa da ina adura
2: e se gosa mo wa tubo ma sagbara jo tun alaye o lo lori igba teni ka se adura ta ngba adura ti yepe mo sha la awon ala kan to je pe nti mo koko la ninu e won ni pe leyin ta sadura ta leton yin mo sha ri pe ejo yen ni ka so mi sha fo mi we mo sha ri pe mo sun o wa da bi pe mo tun inu le se ibi kun bi abe shea mo wa ni kin gba abe shea yen bi mo fe gba abe shea yen ba owo mi ko kan kokan be ni mo ba yowo mi sita ko pe bayi bi ejo nla kan se ro jade labe ise aye niyan bo yin ro jade ba wa ta wa nbe a sa ro seyin mo se ri pe ejo yen bo yin ro jade wa gba ona ta lo igba to ma fi data ohun wa ton soju e to tun soju e ti o ri won ko mo bi to ma gba mo boye ton to fe pada wole bayi boye di eyan ni eyan to di wa je okunrin okunrin to di gbogbo won eyan to wa be wa ni aijo yi ti yira pada o ohun lo di okunrin yi o o fe yira pada ko dejo pada ko le yira pada mo ibe ni mo laye si elekeji ohun ni pe emi omo mi akobi mi mo ri pe o sa lo si ile odo won family daddy e to je bi awon egbon e emi sa awon agba ti ma de be mo ri to ko apere gari meta apere to fi nylon sile be gari wa kunu apere yen wa je meta amo ni ewo ni ti gari to wa nle yi o wa ni a pe won ni ko hun ra ni mo ni a wo je ka lo na wa pada wa o sa so fun pe hun pada bo pe ohun fe lo gba owo ti ohun ma fun won ibi ti a sa ti lo mo wa ri doju alami yen pe enikan ta jo gberi ko se ile ti a gbe tele be mo ri enikan ta jo gberi to da bi pe boya tu jo wa n gbe bi kan na ni o to fi je pe gba ti ma jade omo omo mi yen to fi sodo mi odo eni yen ni mo fi omo yen si igba ta wa de mo wa lo mu omo yen lodo e
0: gbogbo sa gbogbo igba ti woli ba so pa fe lu apere igbagbo wo bi mo fi sere gbogbo apere igbagbo won yi lawon eyan mo ni eri lanla si ohun atejo yen won ti nbe be ti pe okunrin yen ke so okunrin lasa ajoji okunrin ni te ba bere lowo obirin yen 100% ama ni ibalopo loju ala ohun atokotojo ngbele niyan but o ti jale laye gbogbo eyan fe gbadura enawo toke wa pariwo wa poruko jesu gba meta wa wa ka so pe ohun elu aini
1: ohun elu aini
0: to nbenu aye me
1: nbenu aye me
0: mo pase loruko je

0: name of Jesus.
1: Amen.
0: Oro kan beta gboro fi sara igbale. Babisa. Ya ya ya ya. E ta pa loju ti to. Ogbo pa pa fun e, ogboro bara jade. Eyan mo njara igba ni. Ina Olorun o, o ye ko tu osile.
1: Amen.
0: Isela la fe se. Gbogbo branches wa paka ni ise agbara yi lo ti ma sele. Awon eyan ja won segun. Iwo na gboro segun. Ha, mo gbadua o di asegun.
1: Amen.
0: Awon to segun lo nleri. Lara awon eri to wa bi egbo eleyi.
2: Oruko mi ni Ini Oluwa. Abimbola lati le Portacourt omo rijo afefe ni misa mo fe jeri si onla ti olorun se ninu aye mi ni ose ta lo ton yi ngbo program yi oju oruko ti eni mu wa esi mo gbo obirin kan ti won testify pe ijo jade ni olewo

0: mi mo to fe na gbogbo bi to ba wa pata to ba mo pe seed of Kagori church wa lagbegbe make sure po debe won na ma gba dress mu dani igbale tun be lowo e di ni edidi ki miracle water kan ko wa lowo e ise ma ni agbara sa mo fe ri e loju ko jajo soro ko ri ase to tara woli jade bo gbadua ogun aye re wole
1: amen
0: Molo wale.
1: Amen.
0: Molo wale.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Bo gbo lojo bi oni, oni wedding anniversary. Bo bless yi. Ojo ayo re ni. Ayo la, iboko, iranlowo ati ogo. Ko wo na aye re.
1: Amen.
0: Ko wo igbeyawo re.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesus wara nuba.
1: Amen.
0: Celebrate kan na lo wa bi. Olayemi Esther, happy birthday to you. Mugbadua, Loru Kodis, Emeriago.
1: Amen.
0: Mulemiriago.
1: Amen.
0: Wade Sebioba.
1: Amen.
0: Utimakwe Agome Fabo. Negado, a paleti bere. Into ban no, you know. Aro imania, but much suffer for my nia, but I uni abarani. Benny, Bugbo Branchi, ma connect. To repay, I want, say, I do a con, a fairy lizard. Ki story ele change gbogbo eme ni aile kojo aile ran lowo ninu aye re o ya ko gbina
1: amen
0: ogun to pago sinu aye o ya ko gbina
1: amen
0: o ma ra nuba
1: amen
0: ogun re ma jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ni ayajo oni e ti mo pe ijo sunday ni be ni o dara pupo ko so re re ko se da mewa re iru awon kan won yi ma mu ibuko wa to na mo gbadura fo ore re orun abuko fo ko jesus
1: amen
0: Idame wale yodi boko fwa.
1: Amen.
0: Kaye ko dide.
1: Amen.
0: Akpere akpere ko babara.
1: Amen.
0: Kulu wa yasima.
1: Amen.
0: Kori anula.
1: Amen.
0: Kori ya ko doke.
1: Amen.
0: Kone ko la.
1: Amen.
0: Kome ya ko serere.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Yesu uluwa wa.
1: Amen.
0: Kogi sede kavida lo juba ekpe.
2: Emi gongo. Let it go.
3: Bogu enye ti ewani ilu badan. Addressi. Church Iwalile ni Ibadan Barimu Ijobi Airport area Tebati de abe bridge ore meji tabi Akon Filling Station ni waju biuri e kan so fọlọ kada pe en lo si Church Baba Sibioba to wa ni Ijobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si Sibioba Oke Aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bi ri pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada abaode ni alafia block church e ti ri se bi oba nbe e kan bi ri pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sunmay Omuyadun e kan so pe e nlo si se bi oba wa na wo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe nlo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe nlo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba gbogbo eyin te wa ni olunloyo lati olonsogo e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni maniya ni olukoju street opposite Ajorosun estate ni maniya yen te ba ti bo le nbe ele nlo si church baba se bi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abara Ba, eso wipe en lo

mi ruru yan ton si ami ati se iyanu ninu aye oni kojoko ka kiri agbaye Seminary Apostle Dr. Esebo Mustafa JP ati mama prophetess Miss Mustafa baba ati mama Shebi Oba lulu balejo to ba le wa ti pari osu kejo yi o ma gba agbara ton fi ye fo biji ni gugu adawole re loruko Jesu amen.

So eyin eyan wa aha inu mi dun pe eto na o ti nlo si ibi ipari lo die die mo gbadura fun yin alakoba koni ko ba aye yin o ileri olohun fun aye yin olohun ba je ko wa si imuse oro lootu na le ngbo lati splash 105.5 fm ile fun fun bala o felele la wa ni badan aha mo ti bo si owo ipari eto yi fun toni abala keji oro lootu wero in the nation ti ati ngbon ye beye be late kan fun ti ose to koja ina la fi kadi eto wa oro lootu fun toni nle eyi ton pe esin oro ta tun da pe ni ko mu okun re ni oju lala kan fi sori anti mi se gbo yoruba de be yen oju lala kan fi sori kini tumo kan ti mo so yi okay won ni ke farabale bowo ni jogbon eda se ma farabale fun ankofu ti yoruba ba so pe oju lala kan fi sori ati bo se se pataki to lati ma daabobo awon ohun alumoni wa gbogbo tijoba wa lele kanka ijoba abile ni o ijoba apinle ni o ijoba apapo ni o ton ba se fun wa ni nkan muludun ton de nse to se wo kaakiri igboro eto awon ara ilu na ni pe ka ma daabobo awon kan muludun won yi tori awon gbewure awon aje ofole ole to se pe nkan ijoba na ma nji tu ka awon obaye je eniyan gbogbo e na ma nbaje nti won nigbati owo ba pa ti ese pa ti o baba so pe to ba pa tese pa yen ni pe to ba ti di ajinjidun to ba ti di loru ti won re ni kankan nto si mo won ma ji gbogbo nkan to je ti joba se ti awon to ntu ina oju popo ni ka ma so ni abi awon to nji nkan muludun ti won fi tun opopo na lapa otun lapa alaafia se gbogbo e won ji gbe lo o ti e buru mo awon kan de bi pe ina oju popo ton si mo wi pe o lewu po won tun lo tu gbogbo re won tun lo sile won o si ati se ah afi ko lohun ko le kuro ni ara awon orilede Nigeria ka won na kan le ba nisimi ngbati ina tan roko so kaakiri arin ilu ti awon aje ofole ole won wa bere si ni tutu ina tawon eyan fi riran loru ganjo abi boya won fe gbe enikan lo sile iwosan e wo ah Nigeria olohun ni se ti wa ni ya o igbe soke lo suwaju lo ma je ipin gbogbo wa e duro na nibo la wa fe bayara je bayi pelu bi awon ota ilu se nba gbogbo ise rere ti joba apapo ijoba ipinle ijoba abile nse e se ka ronu wa ka si se nkan to da to eyin eyan wa ko ni juba ilo lori eto wa oro lootu ta tin jaladun bo lati nkan bi ago kan osan ni ojo oni ti se ojo aiku mo dupe dupe pe okun lowo Daniel Akinifese tolu adebamowo ati gbogbo awon eyan mi ti won wa nu studio ton se keto o le da Daniel Akinifese olowo odan mo gbadun re gan ojo toni eyin na ti en ri si ipolowo oja to njade lafefe be ti nlo be na le nbo lati ri pe ogbo eto nlo dada studio manager aki eyin na o ese o iye loruko olotu eto yoluwa se won makinola ina ni emi atokun eto alagbede ede lere si tutu gbogbo eyan mo si mido mido mo kin pe pelu ogo olohun olohun ba tun fun wa ni anfani ati ore ofe lati pade yin dede ago kan san ojo eku ojo mejo oni titi igba na e se ti e n gbo wa eku kale.

0: mo gbe yin omo Olorun so ta se ton so gbe se lagbare ni to ni aye atorun obi ope bi ope ko ni tan ninu oro e mo mo o se se ogo ogo ogo ogo e wa yi ka o to yi ka o si bi alagbara mo gbe oga titi lai lo pe mi lojo re in the name of Jesus Christ gbe yin omo Olorun e dide nle mo fe ke nawo si waju owo mejeji e te bi eni po fe gba nkan emi duro ninu majemu ati agbara Olorun mo duro ninu ipe ti a fi pe mi mo si gbadura fun omo Olorun ti ngbo mi pe in to ropo le se laye on to ropo le ni on to ropo le da ase ati majemu Olorun ninu aye mi ko si ona re fun o oya fowo yen raju gbogbo eni to gbo mi mo wa so le kan na bo se tewo to tun fe fi raju yen ki Olorun eni to pe mi to ni ise lowo mi ko lana fun o ko so aye re dotun in the name of Jesus Christ e wa bo bo ba le gbera to foke a jo foke ni igba mejila bi igba te yan jump a jump ni igba mejila mama a foke ni igba mejila lowo eni keni to di eto re musinsin bo ba gbe body to foke ni igba mejila loruko baba to ma ti temi mimo ko ni ko jule fun sami soro fo oya oya oya oya oya oya oya oya oya oya oya be body in the name of Jesus Christ eyin olufe bo se ngbo mi yen tewo emi so le kan na asiri to mo je kokoro ti o mo silekun alaja fun o bo ba gbe raga to le mo mo sami to si fowo yen boju mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ki oju re ko sisi oni ni Sunday agbara e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus Youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wo ojo Saturday ati ni gbogbo sona church ni o ni Jesus ti last ti pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara dile fun birthday wo le odekunle Epaphras amo pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but a kan so yen on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi Oluwa so pe ka yi ko le kan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won na mi se si awon eniyan eyan ayan fe owo e bo si mo ti so awon ise agbara ti ara Oluwa mo se a ngbara Oluwa le kan losu for divine strength eni kan ni bo lo se je ninu iwe 1st king chapter 19 verse 7 and 8 bibeli so statement kan be oni angeli oluwa si pada wa le keje o si fowo to o si wi fun pe dide je mu nitori ti ona na jin fun o elijah won ba wi yen engineer je sari wole agbara lo mo bo
1: hallelujah mo dupe lowo olorun lojo ti timothy wo church yi le ro Olorun ti ba mi idi te ro Olorun fi ba mi ni pe ngba ti ma ti yawo mi wonu church yi ba si denu gate nbe ta ri be ro se lo bi omi nbe mo ti ri pe owo Olorun be ninu ijo wa du pe lo Olorun pe akoko iyawo mi jala alara mo ri je to je pe fura ara re lo mu wa ara re jade to lo yo fibroid iju Olorunjo sibe ko ku onu re tan sugbon Olorun ojiji ojo koja bo ngba to je ara Oluwa
0: ngba ti an je ara Oluwa oja bo anowe kini aye gbe pamọ si olara wa fo ke sami ni mo ninu orupo se fo ja bo le e ti be ni ja bo lara mi sida
1: e keji testimony mi ni pe lati gba ti mo ti wonu njo yen mo je nkan to je pe o se for organizer tele tele lati gba ti mo se won ti mo se for granted yen 30 na won pass oju kan baba mi kan wa lo nbi bi o to je pe mo mo mi e mo pe mo ma ba won pade gan bibi sugba mi se for granted sama asibi to lo mo mi lo oye awon yan so pe ma diran so lo mo je ko yoro pe emi omo la mi din temi o agba temi gba ni pe kolorun ko bless emi to ba bless mi lati je ki mo le fi sise fo oluwa mo dupe lowo olorun sugba ba ti mo wa wonu ijo e ina tun ku lonu mi tele tele olorun tun da

0: won kan sa in ninu only communion perfect healing lo nbe ninu e iwosan fi pe ko si abala bi to ba fe si ni ko to di pe ma menu le ibuko to nbe nbe oni dide jeun nitori ti ona na ji fun o o si dide ni agbara onje yi o si lo ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun. That is the secret behind the communion. Agbara to nbe ninu communion niyan o to di pe ma so ase igbala to nbe brother yen so oni bo se ri tele ko si gbogbo nti nbe ninu un ti en le pe ni igbagbo ti ku danu but thank God nigba to bere si gboro olorun to se gbogbo awon kan ta fi yan le yi pada bere si de ba die die ebun bere si pada imisi bere si pada owo olorun bere si pada emi o mogun ti Jesu o le damu woli ko ni se yanu Jesu lo ni se yanu olufe kini kan tun be ninu holy communion ti mo nbo wa so eje nde lati le agbara
1: gbogbo eyin odo Jesu youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesu
0: yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo sona church ni o ni Jesus ti last ti pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara dile fun birthday woli odekunle Epaphras amo pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but I can so here on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kaka kiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi Oluwa so pe ka yi ko lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo
2: eje
0: nde le agbara
2: oruko mi ni owo eya Adetayo lati Elebolu mo ti ma kokon ba dadi chat lori WhatsApp mo wa ri pe case mi o je mo ori WhatsApp pe kin wa si program gangan ni to wa di on the 10 osu yi mo wa ri man tu igba mo de ma ngba driver ni tin ba fe jade mo len to ma fa mi jade ni tori mi rina so
0: rina eh le da jade
2: so igba to wa di lana mo ri pe ko sowo ti ma fi wo moto to le gbe awa meji wa mo se mi wa ni wa si program leni ni omo to ma mo mi wa mo ni ko ma wo ri pe mi ni wa bi ti le se wa mo mo wa mo ma ti mo fi nu oju pe gbogbo kurukuru okunkun to le di ona ki eje Jesu Olorun ko kun dekun le baba ko ba mi ka kuro pe mi gbodo subu tori ma rin se die wo kan die kin le de church leni ni pe ba mo se fe rin mo wa sa nbo ta won ra leni pe ti mi ba ti ran ti o mi lo kin duro mo ni pakada ba ti ton ba tete ri mi ran le ko mo yen pakada ti gba mi kan pe mi ni
0: ah
2: fi ayo bo mo wa fi gbagbo bo mo wa sa fi ma tun yen ni oju pe gbogbo kurukuru okun yen ko kun mo wa rin na lati le mi mo rin de ori ta merin
0: e woju e ri mi bayi e wa wo mi e ma bo are you just sitting down looking like that? E woju yai ori mi o e ri mi e wa gba mic owo mi e jagba
2: so on the 10 ti mo wa yen
0: on the 9
2: on the 10 ti mo wa ni Wednesday omo to ma nfa mi lowo yen na ojo yen le nkan wa se testimony pe ogun abi aso te bi ni pe awon meje kan wa nbi ton ma nto le pe kan bota omo yen na emi na mo ntoju e so omo yen na o bota ko bota awon meka lo ko bota mi wa ri na nu awon joko mo wa nbe awon to wa nbe ko kan ba nwo omo to fa mi wole pe kan ba nle sita pe ogun yen nja omo yen na o de o ri ni mi France njo yen olorun de fo kan ba tori pe ko sowo leni ni o je ko nu tele mi wa a ba jo onu ba wa bi ba lati wa se testim
0: so
2: onu o to le mo
0: ko to le mo mama ikin le fe so fun Jesu
2: gbogbo ogo je ti Jesu tori po dara si mi
0: e ba mi ki o sit down. Nice, that is healing power. Awon owo iwosan ise ti ase Jesu le se nipa ara Oluwa niye emi o mogun ti Jesu o le damu woli ko ni se yanu Jesu lo ni se yanu olufe kini kan tun be ninu holy communion ti mo nbo wa so eje nde lati le agbara
1: gbogbo eyin odo Jesu youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wipe ipago awon odo Jesu
0: yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo sona church ni o ni Jesus ti last ti pade 27, 28, 29. Ojo Thursday, Friday, Saturday. Ni bara dile. Fun birthday wo li o dekun li Epaphras. Amo pe yen ni Olorun ojiji festival special. Olorun ojiji festival special. Ni Jesus City. But I can so yen on the 7th and it's going to be mighty. Iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola. Ni Jesus City. Emi Oluwa so pe ka yi ko lekan. Ma wa nbe ni ago mesan. Iyen laaro Monday. Iyen ni ola ni Jesus City. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Won ran mi nse si awon eniyan. Bo ba se se omi number 7 yen, ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo.
3: Oruko mi ni Abiodun Iremi Ponsi. Mo wa lati ona Lalupon. Mo dupe lowo Olorun to mo mi lo si ipo loyun ti mo bi layo atalafia akolu ko gba rire lo wa nwole ninu oyun omo yin nigbati mo ni oyun e oko abro mi travel o se don o wa pe abro mi pe mo fe mu kan ninu awon omo mi pe ko ati iyawo mu jo mo bo ngbo di jo kerin ti mo tun bi omo yin mo ti son lale o to pe pe awon anfani kan sisi le nbe pe awon omo yen ma je meji o gbon mo dupe lowo Olorun won wa leko lowo lowo bayi tori bi sa won ti jade
0: no ba mi gberu mi o baba wa ba mi gberu mi dori ma se da mi da bukata mi o Jesu oba iye awon omo meji ninu omo melo ti ya yen bi won ti ri owo iranwo pe e ja mo ba yin ko won lo eja lo mo toju won be ja mo ran won school gbe owo lori oni lo ni je bi n ba yi o to foke ni igba meje ki olohun ti mo nsin eni ti mo nke si ni gbogbo iha ko gba gbogbo ona ko gbe iran lowo dide fun o ko gba gbogbo ona lati gbe aye re dide be nikan ba lona ti elomi o si ona in the name of Jesus. In tinja when you are alone, one tell instruction. Ejema baro bo, in come besa.
3: Mo dupe tori, eko ni mo fi ko wa kuro. Ni ituka emi ati baba won. Mo bi omo merin fun. O si ta ile, mo mi lori eni to le se ri o wa nibi. Lati gba na, mo nku awon omo yen kiri. O to di pe mo ri mari. Mo wa mari Olorun a si ona yen fun mi. Lona ti mi oro ti ti mi o pe family re kankan pe ko ba mi toju omo mo dupe lowo Olorun gidigidi nigbati agba oni communion tori eni ti mo fe o pada ko ile mi fun mi ni
0: dai ilu mi mo wa yi gbe owo mejeji soke bi n ba gbo ti ami re dun gbogbo ona ti awon kan ti mo pase kelomi o si fun o. Aye o lope be nkan ba kan ni ti elomi asi terogi abe wo bi aye obirin se lo ni abe wa wo bi oko to fe otalemo lori tomo tomo nkan be e ma ja soro lo be because agbeju enikan da gbo osika ni nke yo kan ti mo mo ni wi pe to ba duro lori oti to to n gbadua to n te le instruction o ni mo wa agbara Oluwa emi na mama daddy bo lo se ni ara Oluwa nikun to fi gbadua ti yin pada oni wa ni won gba to ba ti je pelu Christi ninu re emi a mo so pe ka to gbara Oluwa o gbodo da Jesu Oluwa mo because ara e la fe je o le jare eyan ko mo faye un ni to ko mo faye re fe to fe je lara ko si ko le ba sise o le mu eje jesu ni se ko mo da omo ko si ni sise ni so asiri awon atayo lele
3: nigbati yan ko le yen to se gbogbo e ko saga baba mi wa ni ka fi oni ko milio ka fi anoint ko to ri pe mo bi ma iya ga wole won taisi e won se gbogbo e debi pe elomi gan to gbo pe mo bi ma ile lo wa wo
0: oh ayo di meji won ni mo fu awon ni oli communion e bi anoint e bi anoint asiri ni olufe to ba ti le mo tin be leyin e oni siri si oli communion lo wa but only asiri eni kan la asiri wo to ni won to be re ogun ogun na di afaramo afaramo saye won sa da si eni kan si le nle elomi si ko lebu won si ko gbogbo nkan to ye nbe o bi anoint ni gbogbo nkan si wole so awon eyan wa wo mo won wa wo bi le seri oye o aye o aye o eje n fowo bi ki lo so nipa ri kin to ma lo
3: mo dupe lowo olorun koda ni side bi mo ti kuro ti oko mi ngbe awon eyan to wa mi wa lati be de bi pe lomi ni a bo wa ya baraka o fe o wa o pada wa bo mo dupe lowo olorun ko to di pe mo denu ijo ni iga lockdown tan wole ni mo ba won wole mi mo tin do lorun ojiji mo kan tan radio yen ni mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lorun to lorun fi ye wa ni bible
0: so gbo ti mama yen so o ni mo ni ijo ni mi o ni Jesu so gbogbo iwo mo lorun to ngbo mi o le ni ijo ko mo ni Jesu owo eja ojo owo eja o ya toto sira won enikan ni amo nti en se ti won pe pi ti mu bibeli le yo mo otito otito yo si so yin dominira otito to mo lo so dominira bayi nigba to mo jesu atunile mori ti mo tori omo tutun se aye e bere si fo mo le fi akoko iso fun o pe mo wa sinu njo wa jesu wa jesu pe o ore ma bo aso ladun aye ohun gbogbo adopin tete wa ijobo orun na ni bibeli wi ati ododo re o ni gbogbo iyoku esa o la si fikun a wa su lasan a kerojo lasan awon ewe ijobo orun la wa nsajo awon ti an ti so pe bi na banjo bojo ba nro awon tele jesu won ni awon kankan gbon ti aye so ba tun gbe awon kankan be ti oye wa lohun to ye wa ni
3: mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lorun tolorun fi ye wa ni bible
0: so ba mo so gbogun ni won se gbogbo awon mo lorun to ti ye won kan mo fi ore rin ni gbogbo eyin te mo so so gbuso a kan mo wo yin ran ni pelu gbogbo so gbuso re mama join wa bayi join church la re ma bo ninu egbe Jesu ni bi ta ti jo ngbadua o wa wo bo lorun se le tu aye e pale boko ba ko ni oko le yan fe emi o so fun obe bi landlord ba le onle o si ko le ti e na apere ni pe olohun fe gbo na ara gbogbo eyo eje n gbo obirin tan o se se ki mo le gbe mi o mo n bo eje n gbo bi to ti pari e ki n to ni kawon eyan orubo ojo isinmi ki won fi ore oluwa je n jana ki won to fi ti
3: bo wa ni olohun logo baba won gan o ri mi ninu oyun omo iko mo n to le so kan ki mi oko ja lo mo wa dupa lowo olorun olorun ofikun le mi da mi laamu tori ngba ti mo so fe ni ti mo ni mo re ni bayi o oni ah aya re nja mo ni ko si kankan mo lodo ti mo si wa pelu mi mo wa dupa lowo olorun gbogbo bi mo mi o wo 30 minutes
0: no ni o se wo 30 minutes nigba to nja ara oluwa gbogbo ibimo mi o niyan gbogbo eyin oloyun o de church gbogbo eyin omo olorun te ngbo olorun gbo fun ile kiko o de church gbogbo eyin to je pe ofe ni jesu ni o le mo ni jo so eyan le ni jesu ko mo ni jo gbogbo eyin omo olorun mo wa fe ko fi ore emi na o ri oluranlowo bobirin se pade ti e na emi na pade onigbowo emi na pade oluranlowo ore eyan mo fe ko fi le laare eyin te ni ida mewa na ejo ire a tun fi se ti ojo monday account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966
1: 36 38 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, ni o gbe jade. Gbogbo eyin odo Jesu, Youth for Jesus, our convention for 2026. Ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27th, that will be on Thursday, ojo Thursday 27 titi wojo Saturday. Ati ni gbogbo Sona Church ni o, ni Jesus ti last ji pade 27 28 29 ojo Thursday, Friday, Saturday ni igbara dile fun birthday wo le odekunle Epaphras. Amo pe yen ni Olorun ojiji festival special, Olorun ojiji festival special ni Jesus City. But I can so yen on the 7, and it's going to be mighty. Iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City. Emi Oluwa so pe ka yi ko lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won na mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo. E wo e je ngbadura fun awon omo to ni birthday loni. A mark wedding anniversary yin loni e gbe owo yen le ori e gbe kan le dodo eyi ni ase ati edidi ni aye te wa ki Olorun ko gbe owo yin soke bo se mark birthday mo bo nti o sele se wa ri oni gbowo wa ri oluran lowo ko to di wo yin next year wa so itan titun ti Jesu oba ti de Jesu Oluwa wa. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary, the Lord will see you through. E wa di de ke foke ni yomo odun yin ati yomo ojo odun te se ninu igbeyawo yen. The Lord will bless you. Everybody, yo, mo gbadura fun gomina wa, president wa, gbogbo eyin omo ile iwe ati awon to wo uniform. Anu o ba yin sise in Jesus name. Any kind of pastor mo ni testimony ni agbara eni to laye ato o le lo number 08 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko ba yin. You are blessed. It is well with you.

Benny, I can hear me a cab, but I say, connect your Molua be as the creative blower. I want on she be a drought on Pelui. And my back, we pay connecting you, Johnny, in it some months, usually, giant cool lie. Oh, no, you connect your Molua be splash 105.5 FM. E badon lojo po Facebook e je ka darapo mo wa isimi alayo lo nlo lowo sugba tun ke gbajare na ni sile se panopano ni tibuto re ipinle yo pe edakun ijo e ma ba wa lo si gbaju gbaja oja mo ti salaye fun yin ojo ranyan won ni na n fe ma mu ahan lo sawon apapo mi won ni panapana ko so ni nbe won ni sugbon ko le to bi pe ki won ojo ntori olohun awon ero panopano ejo e tete ba wa lo sibe eyin ile ise adani na to je pe ise teyan layo ni ke ma pa na e ba wa lo be ejo ntori olohun iso gold na ni kini ikoko ti bere ise buruku eh o ti won agbole o e dakun ntori olohun e tete ba wa lo sibe bye gbogbo eyin ile ise olopa idi aro te sumo be eyin na e tete mo lo be awon instructions te ma fun won lati le je kan ri pe ina yen ko koja ibi to wa ejo e dakun e ba ni se abo lori ilu eh olohun o si ni je kiduki awa ko jona oda je ka lo si atayelu jara ni agbaye ojo po Facebook ni e lo se awari e ni itona splash fm 105.5 Ibadan ola ya made when well done ma adeboye yusuf oladimeje adeboje yusuf oladimeje won e ka le o imafuje peter e ka le maye royin one e ka bo sori akotun eto isimi alayo gbogbo ile nko alafia lawa o erosi mbembi beni ade asof so wan bi bayo awon ni e ku eto ise yin ko ni baje ami mi ki omo ibile lati apata ganga o ti mu yes looto wallahi yes oro to dani john send no bogun se itan won ni e ka bo sori eto isimi alayo o a se tan ku ara fera ku ti mr ogogo erepo lagbara eku eto imafoje peter awon ni amapo ara fera ku ologbe taiwo azanu gogo omo ku lodo erinwo ajana ku so bi oke eja nla lonu bu olonu omi kolon beledumare ko tu e bi ara ore ologbe ogogo ninu ami ashe ami edumare oye ma lo si atari jara ni agbaye ojo po Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 e pardon aran ni yaya awon ni oku se adupe lowo yin Sharifat Funke Assis won e kale oku ataro o aku isimi alayo o ogbeni odoyemi omo kure won e kale eku eto Victor Koye won e happy Sunday same yeah eri ba ebi ah eto ale yi oluwa oda je ka ti e lo gan na tani ogogo azan nigbati won bere ise nigba na lo ti gbogbo eto to gbera tan yan yan awon irawo meta lo jade po ni

0: baba won je kunle Michael lati aye toro awon ni baba soro to won je ka mo wi pe gbogbo eyin odo sin te ba bere eni lo lati bere daada be ba bere daada iyan le je ke pari e daada won nitori pe iyan ni ohun akoko won wa fun awon ni ka wo iru mama olori bi an se se won a ri pe mi an se rihun irin yen ko toto won ni so te an ba rin bi o se se ko je pe ni ojo ale a fe ma yatan so ti yeyin ba yin sin so eje ka akeko nipa re yin ka olaiwo la won ni it is well with your marriage or relationship won ni needs communication and understanding with caring and endurance won ni sorry must not be too difficult for them when one is 40 marriage must be sweet with peace and harmony that came in from Yinka Olaiwola. Thank you so much for the comments. We really appreciate you. So if at Funkia says is watching, won wa pelu 1-1. Now won wa pelu wa ni ati ayelujaro Yinka Olatunde. Won ni ori wa ko ni gba abode o. Ami Eyitola Kadri. Won ni well done. E se gan adupe ni owo yin. Oya e je ki o ma lo be e ma ba wa pin mewa mewa. Eni kokan ni ejo nitori Olorun e ma ba wa se be mewa mewa eni kokan ni oju oni ti yin o ti le ba motan ke tun jo ki e tun ba mi se be ke ma ba mi pin tori wipe agbajo wo bayi la fi ba so ya o e da ko tori Olorun one of the two parties must be friends yes so that is it awon mejeji ati gun kini ati gun keji ni won gbodo ni ti an pe ni agboyepo be ni jiroro agboyepo be ni o se pataki popo popo ju kọlọrun oba ki o saanu wa it is well oda ojo opo to wele agbara na ni 0706949 3000 oni ojo opo to se be to wo apa bi ta wa wa nbi eyin kan ra lo be ke tan soju e ri pe yo ra se be ni yo wole agbara wa a de gbe atawa ati a de ra jọ ma se kini o ajora ma miliki e sa ma miliki eh o ya ka jojo pe jojo ijo be o ya ka jojo egbo ni abe egbo ewo lo se tin to boju la gomelu o ya yin mejeji kin le ri sin ta gbo aso de loni wo bo bayi ti be yen ko 1 1 1 1 ele mbono wa ele ele onda onda ele shon ele no si bi bai 3 2 3 yes oyo ya be o ya ka jojo o ya ka jojo so jo o ya nkan ta gbo wa so de le ni ade kini kan to ri si iru you know mama wa kan na fun wa ni message message ton fun wa yen tori ko tun je agbo fi ko ogbon fun wa ni ale yi won ni omo awon fe yawo so awon de mu omo obirin na gege bi omo ton bi ni so o tumo si pe won ni irepo to da ko da won ko aso won ton fi han wa ton ko le ri pe awon aso tu leleyi o to je pe iyawo omo won yen o na ni an se kini o non fe ko fun pe bi awon se ma n se fun omo yen niyan so won close gan won ni ko da ngba ti omo fun loyun ton baba kan so pe laye oto nise ti mo ran ko lo se emi o se to lati gboyun kokan won ni awon la won taku hello
1: so to pale
0: e ka bo sori eto ikode omo iluabi re e jaba agbon soke dada
1: e ko pa me ni abiodun lati e
0: hello
1: hello ma
0: mo n gbọ yin eto ni o
1: orúkọ mi ni abiodun láti ilẹ
0: abiodun a n gbádùn yin láti fẹ yà ọlọrun ṣeun àmì àṣedùmarè àmì alright ẹ ṣe gan ni thank you so much you know wọn ni àwọn dẹjọ wa close gan gan gidi gidi gan pé nkan táwọn sọ fún mi yẹn kò lè yé mi hello
1: hello
0: ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìkànnì ọmọlúàbí rẹ
1: kálẹ̀ o
0: ẹran saika bọ sori eto oruko yin ati bi e ti pe wa o
1: oruko mi ni Olatunbo lati Mokola
0: lati Mokola angbadun yin o
1: e sa ma ni liki
0: Hello. Era sa ruko yan ati bi te ti pe wa.
1: Ko pe ni akitala bi odun.
0: Lati.
1: Lati felele.
0: That's right.
1: Igi ti mo fe ti koko ni o ko.
0: Okay.
1: O ni ni ni pa si doctor shobaye.
0: Okay sir.
1: And yan ti mo ti fe fi kun ni pe ise ni àwùjọ táwa yìí àwùjọ alábòsí ló pọ̀ jù ní
0: wa. Bàjẹ́
1: jẹ́rí ní ìlú ọ̀tọ̀ pípò ihò èmi àtúnba yín ẹ̀fẹ́ǹdẹ̀ níbi iṣẹ́ kò ṣe relationship nìkan tó bá ti wà níbi iṣẹ́ kan kò ní ṣọ̀kànbalẹ̀ ńbẹ̀ àjẹ́ fẹ́nìkan exploit ẹ̀
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: wà máa wò pé ipò mi ò lè dá ibi tó wà lọ. Ìkọ́ ẹnà wo most of the schools now especially private schools ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀ṣun àti ló ń ṣẹlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ thinking that the society fẹ́ sọ ẹ ti bá kù níbí ṣọ́kọ̀ mi ò tún ní worst yìí ẹ lọ ti má kù níbi iṣẹ́ ilé yìí kí mo mọ̀ mí èsì máa ti máa rí fíẹ́ ọ̀gbìn ọ̀nà ò ti jẹ́kẹ́lẹ̀ yìí gan ó ti pa rẹ̀ kí tó dé tó ẹjọ́ bí ọlọ́run èmi rẹ̀ máa ń sọ kíní kan àsìkò tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀rẹ́ ìgbà ilẹ̀ máa ráwọn àgbà gúgúkú kan if never experience such
0: ọmọ
1: aláwọ̀ fún yín mọ̀ gúgú ṣe mọ̀ pé ìyá ẹ kò sí nínú fámìlì wọn fífi máa kọkọ kò sí nínú tó kíní tó máa fẹ́
0: tó á kú bẹ́ẹ̀.
1: She understand at the end of the day n ò mọ tó bá ṣù.
0: Ẹ ṣe gan.
1: Ẹgbẹ́ ẹni gan ẹ kó ètò ilé kan mọ àwọn èèyàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jẹun sísè society ni wọ́n lóde ìlágbájá ṣe tí lèmi náà fẹ́ ṣe. Mo rẹ́ nìkan ìwíìkì ni wọ́n fi kọ́ọ̀tù ìwíìkì tí wọ́n fi kọ́ọ̀tù lẹ́yìn ọdún méjì márùn-ún wọn ti tú ká báyìí. Ṣẹ́ra sáàmù látàrí kó lọ bí wẹ́dìn ọ̀rẹ́ wọ́n wá ń sọ fún gbèpò ìwọ nìkan ló kún oyún àwọn ọ̀rẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o ìwọ náà mọ́kọ wá ibi wẹ́dìn ọ̀rẹ́ kejì lẹ́nìkan tí wàá kẹnu dà ló ti gbà wọ́n dẹ̀ ṣe introduction láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Ẹ má jẹ́ kí society tì mí o.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mo tún ní aṣọ ìyẹn. Ẹ kú ètò wa.
0: Ẹ ṣe gan ni sir. Thank you so much. Ẹ ṣe gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. 0706-949-3000 náà ni ojú òpó tí ẹ wà ní àǹfààní láti máa kàn sí. Bí ẹ bá ti kọ́ ń bí pọ̀npọ̀ ọ̀dà. Hello.
2: Ẹ káàárọ̀.
0: Ẹ kú ojúmọ́ o.
2: Yà orúkọ mi ni Arówólò Iṣẹ́ Aka Tuwa Lámìsì Kìlátìwò.
0: Tuwa.
2: Máa
0: bá bẹ̀.
3: Ìsinmi aláyọ̀ àjọ orí àgbọ̀n ni. Ìsinmi aláyọ̀ àjọ orí àgbọ̀n ni. Ètùtù kọ́ ní lọ́gbọ́n.
0: Ètùtù kọ́ ní lọ́gbọ́n. Ìsinmi aláyọ̀ kájọ mí àgbọ̀n ni.
3: Wọ́n gbọ́ wà nílé. Wọ́n gbọ́ wà nílùú Nàìjíríà. Wọ́n gbọ́ wà lámẹ́ríkà. Wọ́n gbọ́ wà káàkiri
0: àgbáyé. Wọ́n gbà láti France. Kájọ máa gbọ́ ni iṣẹ́ wa.
3: Babi Santa Lee Assis,
2: awon o le si kama gbo eto yi o
0: ah ese mi alayo kanjo ma gbo be nga gbajuma omo bi owo lo aguru e teyin guru e
2: o mo bodi laye wole li
0: oluso paulu oko wa la to gbo moso beni
2: e ko eto to ara mi si gladu
0: e se gan yo dara fun baba mi mo ni wa inti ori yin wa nbe ojo kan pelu e se gan sa yes sir yeah 0706949 3000 none ju opo etm lati da si eto fun ti ale oni se dada mo ba yin bawo de ni ejo eyin yan wa ni oran yan se on gbogbo se o ti bo sipo ni be nathaniel lawale akin ele won ni imoran fun oba lola ni pe ki won lo fe olori kekere ti yo ma ran olori agba lowo o di dandan lati ni olori miran tori pe oba ki ni yawo kan e se gan ni adupe lowo yin hello ya orebete said baba to do one sister tola ni eku eto eku se opolo olorun yo ma wa pelu yin o ami hello
4: eni akalema
0: e ka bo sori eto ma o
4: e jama gbogbo oran yan yen ke se so goal gangan o gbogbo saro bo bi ta tin taja patapata de gbogbo agbole to ra to ti dile nle patapata gbogbo to je mo ja wa patapata ni gbogbo e ti baje patapata
0: ah
4: o si de di pe to ko saro bo gangan bi ta tin ta la tin ta kere ta tin ta radio
0: o
4: be lo ti se o tun le pe la ki saro bo
0: o tun de gbogbo be yen na bayi
4: patapata o gba won le to tun mo wa
0: won e jo se bi awon panopano de ti de be
4: eh ko ti pano e ko fi mo ti mu daarin waya yin o de gbo won le de ti ti bi to gbe eh kini waya na yen si ko ti pa wa ko ti pa
0: ida pa sanu pe ke ti jono ke ti dile lena wa ya yin ogunde ibi ti ina de duro
4: eh gbogbo agbogbo le lo ti nwole obi lasi awon le kan to sumo ile e pe ile ma pe ile ile lasi ti bi ti giwa ile to ya ye ti ku ile to sumo mo ti mu gbogbo be patapata
0: olohun
4: o ti mu ko so jo be ti dile le te ba mo be tele tele te ba wo ti dile le
0: Olorun mo se o bi emi ba nbe ireti wa o se gbo e ba aparo wa fawon eyan yin na be mi ba ti wa ireti wa se gbo ba
4: ah
0: e ma so ko kankan mo o eh ele ti gbaroye ni ijoba ta ni ipinle oyo se gbo e da ri pe asoju ijoba ipinle oyo ona ni commissioner wa fun oro to ni se pelu asa ati irin ajo afẹ e to lo ni kawon na ni anfani lati wa lori eto ni ale tonde ti ba wa se ise yen ni common kia ni be hello
5: hello salema
0: e ka bo sori eto e sun kuron radio yin ma
5: e ti sakun era ma e ku eto ma
0: eto ni ma o
5: e se
0: yes
5: e wa awon dadi wa won da won se won sun
0: e duro na e duro e duro se won wa legbe yin be yen e yi le won lori mo fe da be be lale kinawi se kinawi hello baba
5: hello
0: e ma gbo ofin mi e kan ni omo lu abi la npe bi isimi alayo de leto hello sir e kale baba mi sir e sun gbalaja be yen se won ti sun gbalaja
5: eh won ti
0: ẹrin tí iná fẹ́ pọ̀ jù tí wọ́n ti sùn gbálájá
5: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ lọ sí ibi iléeṣẹ́ tí yín tọ́lọ́ fi sára wọn ṣe àwọn pọ́nà iléeṣẹ́ ládọ̀tí yín tó ẹ pẹ́yìn lè mánéjẹ kí lẹ wí wọn a mọ rẹpù ọkọ yín èèyàn lè rẹpù ọkọ lé ẹ ọkọ tí ọba ṣe ń tọ́ yóò ṣe náà rẹpù ẹ ni ẹ lọ jókòó léṣo yẹn Baba fa se like e. E mo bere ani e lo be yen. Te ba pari iyan te kin to pari show. E je ki mo bi e ba de. E la plate dada ke se dada ke gbadun ara yin ke wa pe mi pada. Now o fi mi ni pe dadi e gbodo ko mo o.
5: Ọlẹ
0: gbọdọ kọ mọ ẹ mọ jẹun tán bayo yin ẹ jẹun gidi kẹ lókun nú mo lẹ sọ fún pé kinní ọjọ sí yẹn àwọn ọkùnrin ẹgbẹ yín ti wá rà wọn ṣe promo lọwọ mẹrin ẹ ódiwo so ẹ wá rà kò sí pé ara mi ò lé abara mi ò gbé kò dẹ sí nǹkan kan tó fi ń ṣe ara sóye yín báyìí bó ṣe jẹnu ẹyin náà ṣeun ọyá ẹ farabalẹ ya je won je se yin bo kin o ba je se obi to bi no ba so ko n fe je se re to ti je wa to ko ni ko sin to buru nbe. Hello.
6: Hello.
0: Yeah, era ma wa.
6: E ka le ya fun mi lati du.
0: Ah, mo kin yin o mami e ka le o.
6: E ka le oko mi.
0: Yes. Ami ashit ma.
6: Ile ti na won to be tin to ile yi o.
0: Ami ata omo yin o. Ami ashit ma re o. Ami ashit ma re.
6: Sunday.
0: Yeah, ese gan ma. Ese ngan ni. Ese adupe lowo yin. 0706949300 na ni ojo opo to se be to wa ile agbara. Hello.
7: E ku se o.
0: Ya n gbiyanju ni o.
7: Kan to ba je pe luto lawon yen n ja so polo n ja so. E mentality ase ko ni glad to wa ni ya time.
0: Hmm.
7: N ko nju mo ho ko ni ti je n ko ya ko pe si glad ga ni to bi mix.
0: Ke la wi?
7: Abe
0: ri mi bayi bi to ye kan yen go ma bu omi kan bu yepe kan lo pa kini yen e de tun da shop oni shop e tun keru eleru
7: yes e de kali awon teni ke ko lo waju ko lori isu isu le se yan le se se je ko dun to le center bu
0: eyin le mo yen iwo le yin joko le nbe yen iwo na joko le fun yin
7: e ku se e pe ku ma
0: e gbodo sa lo erogo lale ah ti ja danu japa 0813303
8: hello
0: o gaju
8: omo ara lo soro side omo ara lati ru swami
0: ah o gaju baba be
8: ya temi ni gbo ku yi
0: awon temi nko mo gbo ku eti
8: gbo wa be o amo ni mama
0: baba baba baba be gbe fun
8: ya to po yi
0: gba gbe fun oh gaju
8: ka re ma joko leso ni aja
0: oga ko mo se 1 million e je won joko leso yin e farabale kan joko leso yin
8: ka farabale ti o se kankan
0: ko se yin anything se gbo
8: ada bo ti gbo ko
0: se for your hair
8: ara le danu si kini yen
0: e gbenu si e la plate e je chocolate gbogbo e ni ke se
8: baba ni baba
0: baba be mi o ni baba ofo Koshoshi. Koshoshi. Gaju, e seun. Eyi e se yin.
8: Bo da se ma ri ra.
0: E pe mi te ba ti fe wa si ile se wa, se gbon.
8: Eh mo ti lo ba mi ko se
0: wu. O ti dana. Eh okun ni mi o. Eh ara mi se bakan bakan o. Mi lokun to, mi le se gbamo. E pe tola, e pe soju opo, e pe tola ni, e pe. E pe. Mo so fin pe ile se yen won se tori eyan okunrin tabi obirin to je pe ara yin o ki muna doko. Tori e na fi se o de da. Opa yen na ti lo to gbe sada kata bayi. Hello. E ba ni soro soke dada. A n gbiyanju e kale ma o. Ah, era sa e ba gbo nsoke de odo yin e a gbo yin dada. Ah, mi gbo yin dada o ba te ba soro ke tawon ara le ba gbo o e jo se yin gbo nbe yin. Se e gbo.
9: Dada mi ba.
0: Ma so nton ma so jade.
10: Okay, a n gbo yin.
0: A n gbo yin.
9: Apeto.
10: Wọ́n ni
0: ẹ kú ẹ̀tọ́. Aha, bẹ́ẹ̀ ni, èmi náà kì í sà ọ́.
9: Ọmọ àti bí ìpàdé ń sáwà dàrúyé tó sọ̀rọ̀ àwọn àti ìtàn bá ń jẹ́ mọ́jú ẹ̀rọ yàn.
0: Kí ló ń
9: bí? Ìtọ́lọ́ fún ọmọ làwàdà bẹ́ẹ̀ eléyìí làwàdà. Ẹ bá síbẹ̀, èyí ń mọ bí nǹkan ẹ̀rí ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Má lọ pé láti yẹn ṣe ń ṣe lómi sọ̀rọ̀ yẹn. Ìtọ́lọ́
10: ọtọ ni kan ti nṣe
0: nkan tó fi ṣàwàdà ni. Nkan tó fi ṣàwàdà kọ yẹn kí náà fi ṣàwàdà kí náà
10: sọ. Wọ́n rò pé bóyá ọ̀rọ̀ iná náà fi ṣàwàdà.
0: Ọ̀rọ̀ iná kọ́ náà fi ṣàwàdà o. Ọkọ àtìyàwó làwọn eléyìí tó ń dẹ̀ jẹ́ pé ẹ mọ̀ bóyá wọn ti ń jà ní ìsìn bóyá ọ̀ bóyá wọn ní táìmù fúnra wọn tán wáá jà ní táìmù lálẹ́ tọ́lọ́ ni ká rí bàbá ká bá wọn rí wọn mú ẹ wá ni wọn fi ṣàwàdà wọn fi ṣàwàdà in tó kan àwọn o làwọn pè fún yẹn ẹ mọ́ gbàgbé in tó bá kan ẹ̀yin náà ẹ pè fún lórí iṣó yìí in tó kan ọjà ó kàn wá a dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ a ti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ̀nà tó dẹ̀ yẹ ká gbé ẹjẹ́ a máa gbọ́ra wa dáadáa ká máa gbọ́ra wa yé. Hello.
11: Hello. Ọmọ aládé lájà.
0: Ẹ ra sa o.
11: Ṣé o wà?
0: Àìdè o.
11: Àìdè ẹlẹ́sìn mẹ́ta ni
0: o. Àwọn kì í yí o.
11: Ọkọ rẹ tó bọ̀ ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ ọmọ akínkọ.
0: Ọlọ́run tọ́jú wa parí akúbọ̀ ẹ̀ náà mo rí lálẹ́. Era sa.
12: So se tabo ni abi aba problem.
0: Ah e pe mi leyin eto. Sugbo. Ah e pe mi leyin eto sa. All right sir. All right. 0706949 3000. Mo ni oju opo bi meji pere tabi meta lati pese. Leyin yen abalo orin John se mo pe a lo sibe. Abala kilon trend ona ni ku ti ologbe Taiwo Azan ti gbogbo amọ si ogogo ko lo njo ki o ba ni te won si afefe re. Hello.
13: Ebe ta le.
0: E ka bo sori eto epo jumo.
13: Hello.
0: Ebe ta. Era mai ko ra sa o. Ami ase o. Lati odi njo. E jo bo ni so tun ti lo le die si se gburo bi ti na ti njo yi.
13: I'm going to go to the house.
0: Thank you.
13: Ọba
0: wa ti la nso e kan na gbo ni ki won gbo.
13: Ah.
0: Won ye ma je pizza aye raye kiri aye won mo tori yen mo kun omo le. Kan na gbo. Won ye ma tori shawarma e ja ti pon sinu nylon yi gbalode yen. Nkan ma se won won yen won yen ya kiri.
13: Ah.
0: O su mi jare.
13: Ati ni ba o ti ni fi kan o ko lo ni ti ke je lo.
0: Kai mai won
13: wonch
0: on power
13: drama. Hello. Eyin mo wa pelu yin
0: jare. Omo ni ka kilo fun le. Ma mi ma nso ani bolo nja ba ni mi toroju koko. Ma fa je ba ma fi te danu. Ah, ma ma mi ani e kan to wo mi oda ti mo we oda ju. E keji ba abuku ni ko ran eni nje be. So, e ja ta omo wa.
13: Ọjọ́
0: ẹ̀kọ́ ìwọ̀n ní fẹ́. Ẹ̀jẹ̀ àtọ̀ wọn o. Ológun bẹ́ wọn lóyún gùrù yìí wọ́n máa náà ò gbóyún. Wọ́n máa ní kinní kan ní ẹmọ ọmọ tó tọ̀tọ̀tọ̀ tó fi ṣe gbogbo tó ṣe fún. Kò ní ìdàtí pé àtọwọ́ ẹ̀ kò ṣí ilẹ̀ ni. Nígbà máa ọlọ́mọ jẹ́ wọn fi nǹkan kan wọn. Emoraje yato lomo to so pe le lana danu. Ami en ba fe ru ko nkan jo na nkan so le dani.
13: Olorun ko sha nu wa.
0: Ami en jare ase gan ni. Ase se. Ase gan. Ase gan ya. Adupe gan ni. Thank you so much ba. Ni bayi e je ki n gbe yin lo si oke lohun ba. Tori pe ago kan ti ku iseju. Meta din ni ogbon lati kan ni omo lo abi to jo ojo ba so be lodo yin e je o so be tori pe n to wi lodo wa nu oya ko tori pa lo soke lohun awon ti mo ko wa lale o da pe oro arabirin yen je ka so di ose to nbo oni si time lati le so rara mo se mo ka to salaye ton fawon yen gojo ti lo ton so to ba di ose to nbo e je ma gbagbe o ka so awon e ta ti da le bayi awon omo birin egbe yin yi kin le fe so fun won gan okunrin ato won iru omo ti bi ti mama e tele wa yen in ton so fun mi ni pe se mi oni loko ni se mi oni loko ni se mi wa ni loko ni mo ti se ton si bayi mo fe lo sam se mi oni loko ni ko se to so pe fe mi se mi ni loko e da kun tori olorun se se wa la wa nbe ni let's talk pe o so bayi e mo gba pe kun tin sun ni yen o I was 29 gba yen doctor so pe mi oni owo ni le bi mo for 5 years and I was 39. Hello.
14: Hello.
0: E ka lele o.
14: Adimola lo soro lati nalende.
0: Lati nalende.
14: Omo ya adura lati nalende.
0: Omo ya adura niyan gbe fun.
14: Ah, e pe to mama mi opolo ori ori daru.
0: Ami ashed mari.
14: Nkan ni se mi re o.
0: Ami o, emi na ni won ti baba mi o.
14: Koni re o mama mi o.
0: O gaju. A ni gba gba gba gba gba. Afa.
14: Gba de to yin gan o. Ami.
0: E ba ki ya adura o.
14: Ni daru. O ya ju gbo.
0: Ohun, e ma nki gbogbo ojo o.
14: O e ma bi to
0: gbo. Te awon yin wa nbe.
14: Ah, ba ji sun.
0: O ni sun, se se kini kan to sun. Ah ah.
14: Ah, we da fun tun de na wa.
0: Ah, awa tale.
14: Then you just call wa ni mo deli ya.
0: Okay now.
14: Wa ni mo deli ya.
0: O lo be. o lo be
15: ta ka sun mele ro na so
0: o lo be ile oloko loko ma sun yes
15: wa da ye wa
0: aje ngo aje aje gbe fun gba gba gba gba. All right, please, guys. Yeah, sorry, so the army. We remember having 10 minutes. Let's discuss about it. Can you handle the sofa? Oh, my baby, hey, Jimmy, why not? Hey, we're ready, yeah. Oh, dear, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Tell the chance if to tip my danu. Jimmy, why not, Connie? Jimmy, why not, Connie? Jimmy, why not, Connie? Jimmy, why not, Connie? Jimmy, need be money. Oh no, no man, she won't care. For what task? For last, lock my lock. For what task? Ati mama, be more. Basiko ati bi mi o ba ti to to ba lo le oko 50 o le gboko asiko ati loko e ti o ba e ti to kan mu omo are America fun e ko ni work because it is not yet your time to marry so you have to wait abi job gan kini to so oni ohun ma duro titi ti asiko yi pada ohun ma fi de. So, o mo ni pa n ta n pe ni yipada ko to ba ya asiko otun gbodo de. Sugbon ki asiko otun yen o to de, asiko ilakoja ma wa. Ti ilakoja yen ba wa de, to ba ti do fe gbe garo, na problem you dey ko si nton wa ki. Problem ni. Afi ko fara balẹ baun. Wa ri pe elomi iriri. O mo ni suru. O mo farada. Wa ma keko, be ni abi beko. Because on keko ni. So asiko gba me wa wa ti asiko re ba ti de nibi to se si gan wa pe fun o show money eh bo eri niye now eje ki tun eje ka tun gbe lo sinu sun won mi so ti yin now iro mo kan lo so fun mi ni job wo pe kini kan at 16 abi nkan kan e o se kini kan ka ni mommy o wa ro mo yen bi lẹyìn ọmọ tó ti bí sílẹ tó wá wọ ọmọ káwọ ọmọ káwọ ọmọ káwọ ọmọ káwọ eventually tí wàá rọmọ yẹn tí wàá róyún ní èwo ló pè jù nú méjèèjì àti bó ṣe rí yẹn.
16: Ó máa ń kú bí gan-an.
0: Ó pè é.
16: Wàláì.
0: Look at the stress.
16: Ọmọ yẹn tún gbé lọ sí police station.
0: Look at the wahala. Tójú ẹ̀ rí ó náwó ó nára ó ròyún kó tó bí kó tó pọ̀n kó tó wò. Oh, Fataya. Oh, no, 0810966. Yes. Hello.
17: Hello, Ekweto.
0: Antonio.
17: Aro lo isa ka twala music la tu.
0: Okay, era sa.
17: Eh, you ni number baba gbinga.
0: Mo ti gbo yin jare, number gbinga bajumo. Gbinga bajumo o sere be ni gborodun. Be gboro ba ti dun e ni gboro gbinga bajumo. Eyan jo dijo mejo. Oni omo pe yin bi se npe ni omo lo ni omo bo bi lekeji. E fi mo a dijo mejo a pade family meeting si ri baba ayo yawo mama wa ayo yawo lati oyo o tojo meji jo meta se wa dada shala fi alewa yawa je lato la re waju je lato lajumoke Beatrice mba se wa dada gbogbo eyin mo ni kinbira lafia yin alafia lemi na se kini o na ni wa ni bi now kanu won bi yen so mo ada bi pe ba si abiron ni
16: yes
0: awa ri elomi to je wi pe ọlọmọ ṣe ti wa bẹ́ẹ̀ o arábìnrin kan ó bí ọmọ mẹ́ta wá fẹ́ kún ọmọ yẹn fònà ní ọdún tọdún bíi méjì nìsín àsìkò ọdún bọ̀ ni ǹjẹ́ kó kún ọmọ fònà bá tó lásìkò gbogbo wọn lẹ̀ ẹ dákun tí ò bá bí àti ìyẹn ẹgbẹ́sẹ́gbẹ́ ara wọn. Now ìgbà míì bí ọlọ́run àwọn kékeré yẹn bá ṣẹlẹ̀ á jẹ́ kí àwọn ìdílé ò wà àkọ́kọ́ kò fi gbọ́n kò fi rójú kò fi ráàyè ẹlòmíì gan bọ́ bẹ́ẹ̀bí sísinsìn máa tó kọlẹ́ lọ wọn pọ̀ tọmọtọmọ wọn pa ó dànù so ó fẹ́ kó mọ bí tó wà mọ bó láyé ẹ wà àárín àwọn wo ló ti mí ìkan là ń sọ fún yín tá a mú bọ̀ fún ọ níjọ́ mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé tí ọlọ́run bàjẹ́ kí yá yín orin bá ṣá ń pé yọ fi ríṣà ẹ dànù àbírọ́ ni so bó ló ń ṣe máa ṣe ti ẹ nìyẹn so ti yeyin awon eyan wa ma kanju sa ni o eh emi ma so fun rosin eh e fe gbeyin buru wole ta le le yi 0803832 hello
18: akoto
0: eto ni o
18: ma se fe mo ni baje o
0: ami ase dumare o
18: e ti se to gba awon pikin nbe yen o
0: abi o agbiyanju
18: o ase
0: Ben, I do so joke, Mr. Said. Ben, Amio, Ami, Ami, a shagoma. Alafia, Alawa, Amagbo, yes, ma, a shagoma. Thank you, ma. Yes, ma, a show. Thank you. Yes. So, yeah, hello. Hello, reconnecting. Oh. Ewo ya ke se first note mo fe lo soke lo iseju merogun pere loku iso e je ka fi orin la o ya kini te ri so si kilo ri so si kilo ri so si yes awon kan ta so si le yen elomi n pe ewo e ja gbe eleyi ba ka mo pe a pari e ipe kan si e ma so asenya la ko sasuko o ya o ya aje
19: mommy ko temi mari so si oro te so yin nisin pe
0: hello ja gbe le hello
20: hello
0: Yeah. Eto ni o.
20: Yeah.
0: Oruko yin ati bi te ti pe wa. Yes, please. Oh yeah.
19: Yes, ma. So, nkan ti mo ri si oro ti e so ni pe ipa titi omo bi pe trailer gba awon omo ti iya fe ko soda ati I want to see one beat, see one them tongue bad rock way. I want fair bimo, I want fair bimo, things like that. Ma, I want me, like, one, I want me prefer key, one key, one bimo. Kyo mo yede ni ojo yen.
0: Yes.
19: Call it, cock way, I want ni, mommy, kini kon. O kosha so kwe, and it is bimo ri. Do, like, key, eyon ma bi rara lo, kon so kwe agoni.
0: Ni ma
19: bi.
0: See, what we are saying is this, that you should wait for your time to come. It's not like when you should just see yourself and say, ah, condition to wa yo, oh, fair testimony. No, that is not what we are saying here. What we are talking about is that you must learn how to wait for your time.
19: Be patient. Okay.
0: So, see anything, Roslyn? As you read any, so, iru, grandmammy. Iyale won ri idaduro for good 35 years. O se pada bi omo merin. So ye mi.
19: But awon mi wa to je pe ti mo mo.
0: Okay.
19: The woman is like she's close to 70.
0: Okay.
19: Awon ti bi omo rara.
0: Kilo fa.
19: So
0: won lowo.
19: They have like won lowo, they are okay, like won wa okay gidi gan.
0: Laye IVF. Laye surrogacy. Kilo ti won be fe se kankan mejeji.
19: Mommy won se ko work ni.
0: Go work, Ibo.
19: Go work.
0: What do you mean by go work?
19: Mommy, wala, I want shake go work.
0: I beg daddy for months in your work. IVF work. There is a woman, let me show you that from a local. Show to you.
19: Yes, ma.
0: She was 52 then.
19: Mommy, but I'm going to ask you a question.
0: Listen,
19: she
0: listen.
19: Will turn away.
0: You will ask. Yes, just wait. I'm going to ask you. Let me show you. Let me ask you. Show you. Show you. Show you. Abi?
21: Ajolo she wedding
0: one. Oh, good.
21: Side.
0: Ah, good. Ajolo ni. Nigba ti mo ko so pe oya, e wa fe. Se fe eni yi. E wa wora yin tamodo. Eyin na e wa wora yin. Ngba wora won. Won ni o ta won lorun. All right. E kokko lo fun 4 weeks na. Won lo. Won de. Ah, won ni awa okay, mommy. We good to go. E pada lo fun 6 weeks. Won tun lo. Won to se. E ma bara yin lo po o. Ewo bi to ba ti lo la se ele to lo la tan ti e ba e to ba so pe won se mo ko se mo niyan. Ma ro pe mi to la ni n fi royin ti mo kale. Ti wa mo wa enikan ki pe da kan ba won e ba mu. Ti ti todo temi o ba fun mi ni problem. Ti yin no bodo se kini o. God bless you my darling. So, you know, won e gboran awon mejeji. Nigba so pada de won ni ko si problem ma. We good to go. All right. Arabirin ti mo so yi nigba na lo won ti gba wele bi pe ti gbe tan ti ko ba se pe eyan ni igbagbo eyan fe so pe yo lodi won ni HIV won ti gba awe won ti get at 52 gbogbo awon ore won ni soro si won pe see your life gbogbo o se ri see your life o le la kare bi to ma bi mo won baba dugbe kan ni ojo ra lo re fe ko gba nbe mo na ma suku boya won gan gbo mi ni ale yi ton ba gbo mi ni ale yi ki won pe sori eto la ba bere nigba bere tan ni jona olohun olohun se npe olohun je ki rose ni wa mi bayi lale mo ba lo de ka lo fun ara mi mo lo ya a lo register ni register ma kun lo si oluyole a ba lo register lo duna nigba register bi ere awon family yawo ohun pe iro ni o se po won ne ko lo to abi jona ajoloko mo se pari news nbi lagba be lo oloko ri University of Berlin ti mo sai ti se tan family won ni owo now nigba ta de be egbon wo mi oko egbon wo mi bi se pon mo bi ni ma lo kini awon jona lo wedding gown
21: ati suit
0: oko ja rekereke wiri e lo agan pa jona
21: apa o
0: so ta ko 40,000 ni
21: to ba je lo
0: abi mo sa ni kin ba nigba ku o me bro agan gba lo
21: ana gba itri lo
0: ni nigba je tan itri n bla gba lo mo lete la gba lo a lo ra chicken aye o ti gbagbo to mo ite gbagbe nkan o tun ti mo ni ja lo a lo pade a gan lo pere ta so de mo bi bayi sorry eh ma subu o shock ya bi shock you e shock me too sorry nigba ta wa kuro nbe tan now in ti olorun fi nji olorun niyan so ti yin gbogbo en ton gbo mi ni ale mo fi dan loju pe ko si nkan na ti olorun alaye o le se number 1 abala ko si nti olorun alaye o le se yen number 1 mo ba ye alaye je that's number 1 awon ko ba se bi to nse kakiri o le je ki nti oni se ko ni se ni ke se pe ko le se an ba ye alaye je o that's number 1 e wo roro ya ta ma so njo mejo story pon se daada si arabirin yen ni o je ki iseda re o gba to ba je bi a mo je to ti yan ke danu to ti yin so now ngbe wa mari tan mo wa joko ni jo e mo wa ronu mo loluwa iru ki mo dan we ti ki se ro te ma lo pe mi ni nsin pe ta gan ni nsin kini mo so mi nsin to yo olohun ki mo so olohun de so fun yi pe gba ara re lenu le meta legbe otun bi gba le meta legbe keji mo si se be oya bere me nko mo so fun mi pe ki mo binu ki n darijo olohun dariji mi oni se won lo ba mi sise mi mo le mi ko o emi ko iwo lo se o emi ko o ni n to n fi nji olorun niyan awon bi te ro pe o si reti won si wo bi won si mu reti jade o lo ti se ti e mo ti lu e je n pari ise temi emi lolorun mo si gbagbe abi mi so fun won mo si gbagbe pa mo so fun bi meji bi meta n gba mo gbo yen ti mo gbo kini yen ti mo ni e gbo ti mo gbo mo ni mo fi le nígbà tí ó tó oṣù tọ́tẹ́lẹ̀ arábìnrin yẹn pé mi ò ní ẹ ló màá mú ní sọ fún yín pé mo lóyún mo ní rí lìí mo rò kó mo mọ̀ ń sọ fún bẹ́ẹ̀ ni àbúrò ni ńgbà yóyún bá tún bá jẹ mo ní jésù morogo ńgbà ọ̀pá pẹ́ o mi ìbá gbúrò wọn mọ́ o mi ìbá gbúrò àti ọlọ́run bọ́ọ̀lù ayé wọn ni o ọmọkùnrin làǹtìlàǹtì tí arákùnrin ìgbé wà kíni ọkọ wọn lọ́wọ́ ń jọ wà èmi ni mo fẹ́ kínní ọkọ láwájáwọ ni irọ́ ni o máyìí ti sọ òyìnbó mo ní irọ́ ni o àwọn bímọ ni mo ní ẹ̀bọ́lẹ̀ ń bẹ́ náà ó náà bímọ ó ní ọlọ́run ọba ń gbọ́ mo bá rí ọmọ níjọ́ tí ìyàwó ń gbé ọmọ wa ó jọ bàbá ìdẹ́bi wípé ẹ máa rò pé ń ṣe ló pọ̀ kalẹ̀ ni.
21: ọmọ yẹn wa tóbi.
0: ọjọ́ kan àbí ọjọ́ kan.
21: ọjọ́ kan yẹn ọmọ yẹn tóbi sì jẹ́ sẹ́ndà pé o le sọ pe mọmi yi lo bi tori mọmi yẹn slim
0: yóò da fún ẹ
21: ọmọ yẹn tóbi
0: bi thank god pé wà ń bí look at my darling see let me tell you one thing tó o bá ti ba yí aláyé jẹ ìdádúró le wá ìdádúró ni wà á bímọ bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé ti ọmọ wọn àbí ọmọ tó bá jẹ́ pé o ṣẹ́yún sọ pé lómi wa ti ṣẹyún pẹpẹpẹpẹpẹ pàápàápàápàápàápàápàá ẹlòmíì ò ti mọ ìpásíkò àti bímọ ò ti tò ò ti ń so mọkọ ọlọkọ kí ayé ọjà gbogbo oyún tán na problem o to ba duro the Lord is faithful dandan ni o le mo po bo je yo kan bo je meji dandan ni o ma ni se ti mo so nti ye kilo iru e na wa ah ko si nbe ti o si yeah ti eni pe to ba re en to ti ni saaju e se daada si toju won to ti ye ma ba ye omo lomo je ma so pe en ke so mo mi ni omo ri mi o ba tan ma se ti wo ma fe ki gbogba ye omo to ba come across e la yoda. Your own is coming. Mm-hmm. The Lord will do it. So that's the kotio ba seun. Omo to ba pe ko to di o fe ba nkan le ni. Won fe struggle rara awon omo ti won ja yi ori won ni yen. To ti ye. O kere o pon se funke Akindele ri dadu na. Dada, e ba pariwo pariwo ngba yen. Ko le se gba, ko le sawo. Whether surrogacy, whether IVF. Yes. Ibe jin be lowo ele ni. Be na be ko. To yan ma ko won so ti e. Ire wa nbe abi re o si nbe. Aladi meji ton sanja si. Ah, ti fi won bu yawo e se kini ni. Meta ko ni o bi bayi. Oh, that you shock everybody. So, and that kan ko ni aropin laye. Tori pe oro omo tori yen, oro omo ko layo le. Eni omo si lo bimo. Elomi bimo laaro. Awa gbadura yo bon kale. Elomi si di ale ni ti o tode. Elomi iro le ni ti e ma tode. So that is it. That is why o le so pe eh la ma je le bi mo mo. O le so pe ta mo do le mo mo. Ana gba yen lo odun mi lo wa ko to bi mo. Se ron odun mi lo wa ko to bi mo. O sin to se sin o. Mo ri iya 60 years to she be better. Lo Google en sin to ba je tan lori TikTok. Iya better, the mother of triplets. Just say it. That I've waited. She gave birth at the 60 years. Yo gbe wa fun gara. US ni woman yen wa. Mo story post e bi recently bi 3 weeks ago. Ngba ya nbi mo ni to nfe ni. Ko ke anybody. Mo ku ni be ronja lowo anybody. Enu edun. So Olorun wo la yen yo da gbogbo obirin pata to won oju Olorun fomo yo da hun. Olorun o se yanu. Yo foran yen se yanu. Eyan mo se tin yin lo ni o. E mo je keni keni o mu yin ko lu Olorun alaye. A je ko Olorun o gbe yin nija. A de je ki wa laye Olorun ko fara han. Eyin to Olorun ati fun eri pe toju won daada e ma de se won dari. Tori pe ma jabo fo Olorun. Ibi e ba dari won gba lo ipa te ba ko le aye won. Iyen na lo ma so bi eyin na se jere ale eyin si. So iwo mo na tan de ti bi o. Mo lo yaya ku ya o. O ba lo yaya ku ya wo. Owo kini. Owo ara e lo wa. So ko je bi o se je o ra pe a gbianju daada so te Olorun. E da mi yan te Olorun. Ko sin to Olorun o le se. Ben mo so fun iwo ni package ara e mo dara nu mo lo su egbe mo lo ri yan mayama ma lo fe pe kekeke duro sibe fun ni package ja ko ah another woman na se update ni boya be mi ati lawon video yen to ni at 49 in this woman at 49 go dey be better America lo wa very agile very young guy say ah ah wow so oh wow o sele o ko lapo gan o sele ti won kede e sita ni ah mi tun da maju yen lo ti won kede sita mo fi oruko bo ayaba kan ni ilu Ibadan yi mo fi bo won lasere olori won to kere ju ni gba na lohun nigba ti mama ti wa darugo tan young guy kan lo kan wa owa mama mo de like yin won de sere won si loyun jo si bimo se wo eja ma lo ko je bi o se je bi o jare fun isimi alayo ni ale ojo mejo mejo na la ma wa nbe ti ba de ojo mejo ke se be ke tun se kini ke darapo mo wa so te ba ti darapo mo wa e le mo bawo la se ma nse ti o fi ma ri be ti gbogbon to de ma nse be ti o ma nse be to ma nkan si so ti yin bayi to ba de ojo mejo eyan se be ke darapo mo wa lori 08074805574 08074805574 lagbara lowo Olorun laaro yago mesan eja pade lori ti fun tedo royin titi gba na ke toju ara yin ade nbe nbi ajo se toni be na ni Rose Fat na nbe nbi to pere en Roslyn ajo wasode fun ti asale na ni titi ojo mejo ke toju ara yin ke wa dada I beg love your love o be mo so fun yin e ma de ite na japa japa japa japa mo je won poison e mo je kan se ni bi sire daju pe inu e mo Olorun o le ma ja fun eni gbogbo igba titi ojo mejo ta pade lori isimi alayo tolani alade laja loko mi asiza demola asiso la moju ero mi o duro tan yanyan opo pataki lowo gbo awon eso iloro apata ni debi ti agbara to pin sin opo pataki lowo oga wa oga at the top tunde omolawo ese gorin thank you so much for the opportunity I'm grateful titi ola ti atun wa ma pade ago mesan abekuta le mi ogbade mi ma ti nbo taratara oke mo san ni won gba imo to bo taratara ba ti ku latenu gada tara tara ba won yo ba ntoko ba do ba ntoko mo npada bo na stress bayi apata sala ti ma pade nkojo mi apata ma ti da apata bayi no straight felele ya challenge ya no ti ma se re no straight ile agbara ya ti fun tedo lati pade baba legba nti won mo so fun won apo gari bi meedogun ni baba legba bodo wode bi lola be mo so fun yin kile wi ah o lori ebi ni won de ni aburo baba mi nbolo de ma ti mi sike mo ti so fun baba legba ko gbe gari bi apo bi mewa wa tori eyin ololufe wa na de ni o ti ti ojo mejo ke wa lalafia love you all bye for now
1: Splash FM 105.5 Splash FM 105.5